0: Daddy, Chuy.
1: Na pop sira.
0: Ako pa siya kating mo, okay?
1: Eh. Nui.
2: Kisi na?
1: Makoyo pa si Maraki mirang ista katungan ni nila ariwa.
2: Urakke?
1: Makoyo katsayaan ni kananani. At ang piso ko katungan ni kapwa.
2: Ang yan nakatumaw pa mi?
1: Kami na nga tatuwa na po. Ang maki nga tatitsa. Tama ito na po.
3: Makoyo!
1: Ima te čirca na neki. Kaj si navi?
2: Ako. Ačinga kana, to mu mi.
1: Ačinga. Ačinga, to čopu tom.
3: Look at you!